0: Iyan sila, minay ko kopya kabun beno kyo. Bay na ako rin makopya ng kitang kami na kiting kabun engine na.
1: Gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O sa nang gimat ko ngayon tawan, bay na
0: ko. Iyan na kikopya. O sa nang naka ngayon tawan na bay na kyo.
1: O, iri na gyo. O sa nang dam, gisambat sa dapan nila kyo, oh boy.
0: O tapat ka piyo. Iyan sila. Harap pagawatan ko, piyo ko rugyat. Mingilah di kong yung ayat tawan di da ada katela
1: is no maka susah ilta na pud handphone boy
0: iyo susah
1: meteorology Malaysia ka
0: malas so ko na kayla ko na da malas ko na mangin tong incil na
1: malas oh malas no pa magkinang ano pud radio kaning nga FM harap pud gyari
0: tay kya
1: iya harap pud gyari kapailan ko ng ayat tawan oh. Ora mamaya kaning nga FM
0: pama ruputan ko ng ayat tawan.
2: Pabisa na nga saban, benetiman ko pulong mo sa tiriputan ko ngayong yatawan mo toko tira wain na. Tatalo na hapatulan ka, walo taon doon na ribu, doon na po naman ang pinalabos. Manta diti da kopisan mangingintong taon Malaysia. Manta kiti da patuatas po ng kayanan sakit. Manta kiti da atas sa number one ka, saban ba na meninggarod miyang paitongo sa isa duon na kayanan. Panang sasadapan ay minigita tuwang rumasami sa duon na kayanan. Lina sobat sa kawas talo na benam talo darjah Celsius. Lina sobat sa siriba ay do na benam 5 darjah Celsius. Mata kita watas asuk ya. Asuk kasaban bena ay sarasam. Sasadapan rumah sami sa duo na kainan panang katatuang ya. Kapala jarabu tabi nai. Mata kita watas sa tembunan kasaban sasadapan ay menikita tuang kapal jarabu tabi nai. Linaso ba sa awas, talo na ba ng talo darja Celsius? Linaso ba sa siribado na ba ng talo darja Celsius? Mata kita doon sa tenam kaya, tenam kaswaban ba na meninggarod may paitongos isa duo na kainan panang sasadapan rumasam isa duo na kainan panang tatuang kapal jerbu kaya. Linaso ba sa awas, talo na ba ng mapat darja Celsius? Linaso ba sa siribado na ba ng talo darja Celsius? Ayun ka nang pia, ruputan ko ngayong ayatawan mantakadat tadaw bay na. Pasiyam, katalo na ba tulan ka walo taon doon rebu doon na buda manam. At pinalabos, matatitid ko. Pisan may ngintong taon may siyam matakitid na patuatas panong kayo ng sigid. Alansan na kanon kapailan am nagikapasarahan. Musika to kakalokod niyang paidahay hitida Radio Keningaw FM.

Amat ako pala mo sa tingatang nagatamang takatadaw swab kaya tulo na pa namin sa tulan kawalo taon doon na ribu o duho na pa naman ang pinalabos mantanitid ka tinanan pamurunan gata sabah tay ka LIGS Matak na ti pulot tay ka susugata kigatang da tuwalo ringgit lima na pa naman patusin sa kilogram Kata kapingan grade kaysa kigatang na lima ringgit na padam siyam tusin sa kilogram Kapingan grade kadua kigatang na apat ringgit talo na padam turo tusin sa kilogram Antalan grade kaysa gigatang da tapat ringgit siyam na padam apat tusin sa kilogram Antalan grade kadua gigatang na apat ringgit na padam dua tusin sa kilogram Kata si karap gigatang da ta sa ringgit dua na padam isa tusin sa kilogram ya Asukuto kago madak diti pulot teka susu gata Gigatang na walo ringgit, lima na pa naman patusin sa kilogram. Kapingan grade kaysa, gigatang na lima ringgit, pa naman siyam tusin sa kilogram. Kapingan grade kadua, gigatang na tapat ringgit, talo na pa naman turo tusin sa kilogram. Gata si karap, gigatang na tapat ringgit, siyam na pa naman patusin sa kilogram. Kantalan grade kadua, gigatang na tapat ringgit, pa naman dua tusin sa kilogram. Gata si karap, gigatang na sa ringgit, dua na pa naman isa tusin sa kilogram. Kaya? Kanang pia katang nagata mantok katadaw bay na tibinay kapia katadaw swab bagya kapia na titi telo na pada misa tulan ka walo taon do na ribu duo na pada menampil labos manta titid katinanan pamurunan kata sabah kay ka LIJS alansan na kanod ka pila na mnay ka pasarahan musika tuka kalkodat miyang payday hitida radio kini FM Di mana kau kaya? Tadau swab telu na pada misa tulan ke walu tahun 2002 na pada 6. Agat tulan kenolitan kaya ke pemerintahan sendiri kaya. Untuk di telu na pada misa tulan ke walu tahun 1905 na pada turu. Isai kayo na susu di tahun 1905 na pada turu tapi naik. Tapi handa dagiti talo na pada misa tulan ka walo taon 1905 na pada turo Bisa na handa at mamarami tadaw kinulitan taon na kayo nagi tadaw na kinulitan kapamarintahan sandiri tako hitid pagunda Sabah lalabi ba hitid pagunda at Malaysia kaya Saan katilambos na nga iti adatan Kauyan nita sanang tapi nai kumade ko dit masa-masa papanos sa sakayan timpo ba natik ya kumade ko dit papanos sa sakayan na timpo diti polian mantadid karaja ya sa sedap kum na raja tapi nai mulai kasuaban tapi nai tentu na dat it kupuriman kapit sedapan nga dan tanda ko yung papanos sa sakayan ya Manati jam ka siyam, tulong na po ng 2 minit kasabana. George Harry, pinapatan ni Clarissa Anastasios, kopusan sa igisam. Lebery Dijuk, sagisagit to na da kopusan am nagipailos ang dulong. Kopusan kini FM, kuhay aramay ba?

0: Pop FM.
1: Sinding-sining ko sun ta ngono miss.
0: Ko selindahan ko susu.
1: Akal mo kinungaw. Siam na pa na mapat titik turu mekahas.

0: Sumbus Makinangaw Kasalimbahan Baros Dusun Kiningaw FM.
1: Arati pasan armit ko matatiti the WhatsApp kina FM kya. Pasan ko may sa naramit ko matadi Elvia sa may paran. Hello, kapisanan ka saban na tada minggo. Salam matulan merdeka. Ya, jijiran kapisanan at paparalan karaja miyang pay jor teknik kening FM. Hebat syoknya kasihan. Hello, hello. Kansan na itong balutan. May kinaw diti kening FM. Ano kabar kasihan. Sarida dot kakal dot misgingis popus tipu baina kung sigaw da pasan matadat kamulutan Agri FM mga ni kita daw siaran ba siaran dat malayo dot sun am nagi murut nagaliarin ni majanon si Love Angun yadi Uji Marcela kana rumbay Floria Jontan am Elin Kamabong urunang skim tomani. Salam pimlutan kakal pengempus guys ya. Paigukurat kau yan di kayo. Itina pangako kay lidang kopya guys ya. Satu multugul talaso. Ami gereja na matuisa dik ya. Jam kasiang papat ngapad mayo ko gereja guys ya. Musik ok madika di jajirin. Reti saban asampin memberas murut kan guys ya. Info terbaik am nagi sining-sining di tengah senang. Tapi sedangkan dat populan karajam kakal pengingis good bless kasih. Pasti kamu madika Elvia sama Iparan. Paring kuanangan. Kosondra Elvia sama Iparan. Tapi sedangkan sahabat DJ kapi sedangkan pompat minggu lalagot dan membulatok in konti kena FM. Kuhay aramay po. Dinis tokudo saraya pisuk-pisuk ko laso tadaw DJ kasi kapi sedangkan sahabat kumatayin sanang tambalot maginangaw kena FM. Idongon na pakatabihan tadaw minggu kumatayin sanang tambalot maginangaw kena FM. Iri-iri na DJ pun sikaw ka. Sikaw na yung kumatika Dinis tokudo kya. Andong June Slime. Hello DJ J, kapisanan ka saban tabi merdeka am tabi pipabasan kyu kasiya. Sigong madika andong June Slime. Amargiti pasan na ramit ko matadi Aman Khan. Aman Khan, salam Malaysia. Madani ko madika DJ Jirin. Assalamualaikum alaikum. Salam, kapisanan ka dat papalan karja. Kena da konti manta da kuhitid kampung paginda kaningaw. Tanganu kesiwatan mamasan kapisanan ka saban hitid tadaw koturo. Am kapisanan tadaw kabansaan. Lagi tadaw sabah tadaw sa balansan na paguntako kasari dat si bayan sigaw kumadika aman kan o sinay kumadisanan di kambulutan kaya kumadika ti may kinangaw diti radio kininga FM kano na milod kaya sudong piala tulong piadat migi sa sadot ako kapinayan magi sadot ako da tilang ilang magi sadot ako tanganak at ikaw kamulahingan kasari takod milod. Yulod na ginawa to kao, olod nga at pamusarhan. Olod ako na mumang buro. Papaburo diti pagun to kao, pagunda sabah. Kalabi pa it, kalalabi pa kapi iti pagunda at Malaysia. Ginawa to sa inyong mata Francis Landong, langadan piuludan. So ito lang ako sa inyong mata di Betty Eling. Songulun kapusan ko kina FM ko. Hoy, aramay ba?

0: Dilo Musano, Miam Bai Dai y Kenia FM. Siamo todo lo batti di duro, megahertz, cui
1: arama, ai bo. Aba na ti jam ko hapa tulo na bram talo minute ka sabon na tira kanan tao nakakan ka na ayo. Kumari ko dito panakakan tuwi na ang ay kao kya pagintang kya manato haro na lolo dito no kya ay ka haro na gya ti tamakan dat sa dadad ginuring kya manok di ginuring kya haro ti minan nagari para sakay kya. Teka hara tuntu gaita mad kya tuntu gaita mad kupi atakana kya mekalidan gulo-gulo tu binay saro kupi delayed kya saro kupi delayed it malahing ku delayed tu binay kya masik na pasid kasaban ng araw-araw na may dumanga ano na kupi ang tuntu gana takana kya ibiring o sadang na pagyabag kya tu binay umpalay na kuyo pag nga ito pad tapad lang ay atakana na pa dito laso-laso pa tu binay nga. Ah, kopi ya, sedang at migali dito, itakano dito po, di inalu ko sedap kya, ano ni takano dito po, na man ko yung tunguhay na kopi kya. Manan na ka nang ako, sedang mahali ka talan ako tabi na ikasaraw kya. Mana gini kayo di tamasa-masa da, mamusaro nung nu kopi at man ko yung asako, tangada o bayna kya, anan ko kayo, anay ko yung menu kya, tabi na. Menu datang sakan, natada o bayna kya. Dalun hapat dulan kawalo ton dona ribu dua na pada manam. Bila labu seman tadi dijajirin kita penai. Manokod ikan masin tapi nai. Teka manokod sadad asin tapi nai manda kayu tunuwa. Sarap-saraban kya. Sarap-saraban ni sadad asin. Pakuan ni piring di kacak ya. Manda ko yung pagay limaw, urud-urudan na ladag ya. Magyom ko itong tumundok, ngayon na kayo pirian niya ko itong tumundok. Guring-guringan mamakay bawang, malasun ya. Maharan na sup to kuri kada ko gumawa ito pinan. Irin na natin ka nasa na kayo. Kaya tayo pinay, turo pa bangat na pinay. At yung kukutalan ito pinay. Sini mo tadi boy Sebastian tasab kutupus ko tasab kupusan ko Carol Ausi anda dan kogulian ko kini nga FM ko ay aramay ba.

0: At Tilapos Makinaw, sining-sining, paulis sa Ginawa.
1: Ay nga na biyan sining, narungot-tungotin o di sining matadi Jali Sahimin, kasumanangan. Kami naging sining, pinakayano di tabi na Sigaritino. Sining man tadi tansin jay masawat awang ibunga kinabalo arlat isa sining pinakayano di siya i sining di tansin jay masawat naginga ay sirid pangulo di system may kundi pasangatit awang ibunga kinabalo among rabag ya Francis Tuya pinakayano tayo nudig ya arang kundi pasan aramid ko mantadi ti WhatsApp kina FM kapisanangan tada minggu DJ yaku MBI taika Marukip bin Ita Sri Tanjung Binaung. Mamasan kuma tambalot ko di katutundaha. Pagulupo kuma di ka DJ Gumaraja om staff Kenya FM. Kopi senangan memaramit tadaw kabansaan DJ Ponsiko ka. Ponsiko ni kuma di ka tebenay Marukip. Alansan ildas takot terima awan na rin takot matabi na mangon kaya. Madi ko di mumbal na magansak tebenay. Mag-isusway mo ti ansakan na tulon kampung kya. Haro ba sa ginuring kya. Haro sa da pinarasakan. At okay. Haro ituntun lagi kya. Pinasamay dat dukarok to binay. Haro lagi tinunod bilis. Tinunod at sa nagkampung kya. Punta-punta binay. Pinandiri pagapagay limawam urday dilada kya. Ako talaga nung kapiyad na binay. Saraw ko itakan ng delight ba na binay kaya? Bumumuti ako kung kasaraw kaya. Lumangad ako itakan ng gulugulu pag kaya hilig kabun kaya. Man nga ilapot ay isa dadi tangaturong-turong ako kaya. Man lapot at mamaguna dat it bangkad-bangkad ang manan na tunuwa kaya. Ari-bariban dat ang layam. Ribariban na tanga tuhaw manan na lapata manan na tunuwa kaya tapon jam ka marmisa patapadam turun minit kasaban pampad-pampad ako sa limahan morosun kan FM siya sigara na harabas ko di takupin na kantok suang ginaw di kayo pasan din na nakalambos ngaran din na nadawat ang tagiran ko kan tulo sining misut George Lian na tupos anulisi Virtus Gungkit kada rumata timpuno ang lagi Dennis Yubang aparumita tabang lamus makinang odat kasiliman baras murut miyapay ko din Jaisal into rajam ko perumro tangan oro sabi rajam ko talo ramay pagaya man takaw monso ikaya amnoy tarat na binay talikuray takaw may takaw na tamay kana takaw na kawilya amnoy ta sedang may takaw tagwanga may ka may takaw gampia sabagay di sa at asunsuyan am nagi dayadan takaw dat mamagampat imanimanan takaw isam kabi salat kago kapiro baka gutada swab jajirin assalamualaikum.

RTM nalibos na impuas ra pangampuan pamahuangan katalu nga opor upok nang baalan ra IBTP ra UMS. Hinanahon na binansoy rimayda yung kitang pinaralin kurah rahu namurut apotaka sila kebangsaan maya ra apakipol ra bendera jalur gemilang Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Parintah Pagun Sabah ng patanaw rasmi, ra oro Sabah, yakinira katalungo param sa aribulan sila kabalo. Mambabatik Parintah Pagun Sabah, Datu Sri Panglima Haji Safar Untung, maya ra rondo na patanawan rasmi, nambara, ra warta oro Sabah, binal ra kalimo aribulan sila koonom dong aribu dong paramapat, ampina salula ra kadong pararibulan sila koonom dong aribu dong paramapat, kusan mambal rasmi, ra katalungo param sa aribulan sila kabalo, yakinyo oro Sabah. Warta Rajali Pidasalula sunuk susu ru yang dipertua Pakun Sabah Patragili Tun Haji Juhar bin Datu Haji Mahirudin. Kasayan memperamai.

17 pengetakan na oro kebangsaan. Sawato ang urmato takaw jalo dumlang, ang togom takaw repamagunan, ngara pasi sendanganan, rumamagun. Pamparamayan na oro kebangsaan salah kaayuk, ang takaw kayo norono tatandu, ang atangkulan itakaw memagun Indonesia, magugurumat, rondo buang, togom takaw repamagunan, kebaluran ang sesuai raubama, bulu adat ang kaulayan. Indonesia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai oro kebangsaan,